kapu batenga lak families lak ngita muraya wal mama yen sekana wa muro ko ba wa kail na ba kayo ipalo kurisa pagem pangal pana sila ngayo mi daw mi wina indigenous business malpal waza so nabi wikin wa picha madina lola digital nanu mi ina kaina daw mi sinam se mura friday no waza ngata wartnara Wartnara lau nga Friday nuna nga ngatlak se tau mizu pulstawani z interview lau waking u kauri e tep. Ta dora keda ngid dan sena bi yau tunar ngatna interview e en wana din ngid karnga igi nga songo baka I pa lau kurisa pa gen pa lau la digital apa kai ke nat ke nanu au business sa wau mie na nadmid paru na kui kai mdi na nanu au mie sina business sa u zaget moino nanu mida na ngao